Africa, kuta ya kule ya paya ni nape. Mora ya paya ngo kanyel me. Yolo ka pela. Mora. Moror batara. Alanjara. Kakara. Orparera. Wilarara. Kule nje jara. Jinape. Ala jela kanyel nama. Kule nje jara.